Achuti kora baro karang gosi man ang lei. Phikung ni bod lai phikung bari man o tobo jan lokhi na man thang jan. Jan. Achuti kora baro karang gosi man ang lei. Majang lokhi tobo jan.